mi eyo elayo moro mo ma ko do ye ejo re titin wi arekuku ni iti aloko ni ki omo ekun ni ba to ni lo ye binu iti aloko ni ki oye e para agbeti eni ta bi sinu oye lo ye kuku pa ebi aso gogo u ko loko leti ni baba wa fibora ni ni.

olohun petu ni popo iye metu idura ni baba yin omo mu ko yin ibere le mu ku ado ya o da baba yin lagbale mu ri o omo piti aja iro gangan te ri ni won kuku mu won eyo ma di ori o pe